Ikaw ang lumuluwang na ipaw. Ikaw ang hinawawa na ko. Ikaw ang kulay na paano.